a fagen wato kasashen ketare Amurka da Iran sun soke komawa fafatawa bayan yarjejeniyar sun sake koma fafatawa baya ga yarjejeniyar tsagaita wuta ta rushe bangaren kasuwanci hukumar kula da filayen jiragen sama ta kasa ta gargadi gwamnatocin jihohi da su guji fara aiki da gina filayen jiragen sama ba tare da gudanar da cikakken bincike na yuwuwar cin gajiyar irin waɗannan ayyuka ba a fagen wasanni mai horas da kasar Masar Hossam Hassan yayi zargin cewa an zalunci kungiyar sa baya da Argentina ta duke su ci 3-2 a wasan zagaye na biyu da aka buga da Atlanta to ya kacin kan labarin kina madadin sashen labarai da lamarin da kullum na Arewa Radio dake kan mita 93 wato na Wazubia FM sunana Maryam Usman na Gado bi salam

0: 105.1
1: Wazumbia FM.
2: Check them out.
0: News Time Dory 2 on Wazumbia FM.
3: Amawa, ugbu abụọ ga-eje wetara unu isiokwu akpụ n'ọnụ nwoke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM. Ọ pụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
4: Ndị otu ICPC ejigo nnọọ nwayọ wee mee gịnị, wee sote ma sochie ebubo nke a na-akpọ gịnị, nke eji nnọọ nwayọ isii ka eburu ma bokwasa ya bụ onye okwu nka na ụzọ dị n'aka na mgbakaraka onye a na-akpọ Uche Nnaji gbasara ya bụ akwụkwọ adịgboroja o jiri wee mee gịnị wee rịkwasa. Mụ na gị ga-echeta na eji nwanyị wee mapụrụ ya n'ọdụ ụgbọelu ngwa ngwa o si na ya bụ private jet o ji achọ ime njem. Dịka o siri wee dị, eji nwanyị wee mee ka anyị mata ndị otu sineti ji nnọọ nwayọ wee jụ ma jụwa isi gbasara ya bụ atụmatụ anwa gịnị ya bụ otu onye otu ha ji nwanyị wee wunite ka e wunitere ya bụ okwu bụ nke gbasara anya na ndị South Africa. O ji nwayọ wee na-atụ arụrụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwegonume ya bụ nke afịa ndị a na-azụ n'ime obodo anyị o si ji nnọọ nwayọ werezie nye ka ọ zarakwanụ nke obodo anyị site n'ụzọ a ka arabụ ndị niile anwa ebusoro agha n'ime mpaghara anwa nwere ọdachi ka esi ebe enuhutube ha aka n'ọnụ o mana eji nnọọ nwayọ gwa ha e kpọpụtakwala otu ọzọ ga-eji nwayọ wee mee gịnị wee were ụkwụ ga je chọọ ihe dara mmiri n'etiti anyị na ndị bụ ndị South Africa. Osote onye isi ala obodo anyị bụ gịnị Shetima ejigo nnọọ nwayọ dụọ n'ubusio ekekwe chirinụ. Kedu ndị ọ na-agwa nke a o ji nnọọ nwayọ mee ka anyị mata ifuru obodo a na-akpọ obodo aba ọ sị na ndị a dị ka a na-akpọ gịnị bụ ndị nwere anya nka na o ji nnọọ nwayọ wee fuo na nka na ụzụ dị ndị a na-arụ ndị a bụ ndị ji nnọọ nwayọ wee mara nke ekwe na-akụ n'ebe a na-arụpụta ihe dị wee na-ekwu na-asị eji nnọọ nwayọ na-ekpupụrụ ha okpu maka na ndị a kwesịrị ịdọnyere ukwu ebe ọ dị ukoo. Dịka o siri wee dị ndị ụlọ ikpe ji nnọọ nwayọ mee ka anyị mata na eji nwayọ bugharịa ma kwue sị ọ bụrụ na Chineke soro kwue ọ bụrụ na ọnwa anyị nọ n'ime ịdị na iri na anọ ka a ga-enwe ike wee tiekwezie ya bụ okwu ọnụ gbasara ya bụ ikpe anwa bụ nke eji nnọọ nwayọ wee gwa ndị otu INEC ha ekwena ka otu ADC nakwa ndị nke ọzọ sonye n'ihe a na-eme mana ụlọ ikpe na-ekwu na mbọchị a ga-etiji ya ọdọrọ ọgọrọ gị onye ka ọ na-agwa okwu a ya bụ onye bụ gọvanọ nke obodo Borno na mgbe gara aga bụ onye a na-akpọ Ali Modum Sherif ya bụ Modu Sherif Tobia bụ Peter bụ dịka eji eje mba wele asị na ọ bịa na ugwu Hausa na ọ gaghị achịta aja onye gwara gị na egodi tigbu ezogbue na-ada n'ogige ebe ị nọ jegodi dozie nke anwa tutu itinyebe ọnụ n'okwu. Ebe a ka nwa ọsụ ji ga-eji nnọọ nwayọ werekwa mgbume nji eti aka tinye n'akpa echi niile anyị amalitekwa ebe anyị kwụsịrị maka ọ dị ugbu a nọrọnụ na koolele zonu bụ ebe ọmụmụ asaa alụ richa micha aka yoriori nwa MC Jolly ga-eburu unu wee zọpụ njem ganye na elekere asatọ akụwa ka njee machigha.

ibi to tin da ko nipinle taraba ohun to ko mi lo mi ninu I wipe ko nse wipe bi anu gbadun kan tabi nu gbedemuke kan ni dile yi wa tori to fi mo obirin to fi lo lati ipinle bauchi to lo si ipinle taraba e ma binu lati ipinle benue to bi yin lo si ipinle taraba lati lo sise oko o ti mo si pe ko nse pe bi aye nu gbadun kan lo wa ṣugbọn sibe ọkunrin yi oro yen o tun gbe ale wa sile nkan ti o to pin lokunrin pin kirin ba yen o tori bo se ri lara temi niyan tori nkan ti o ti to pin lo npin kakiri bi mo se n ba yin soro yi obirin ti dana san awon omo meji mi mo rupo ti iya awon omo yi to fe wa lasiko yi